anopa ye dwumadie sɛ na yebedi no anani ene kwasie da bia edi busumi bia ekan no yene yena na jase na na debra ehia na yekɔ ahensemmu sɛ de ayise hine ahenie abakɔsɛm ne amane a ɛwɔ yahenie ho yene na na twetwe ho nkɔmmɔ. And anope ebo nongotwe epawns ma tu enum soa anope yen crunches sem non suno yen sofo kwachi ena anope odebe maye na shenon so say yen ka boy wo yen patamonyina nso no edebe.